mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati ma gbo mi ati lati gbo mi ni gbogbo bi ti e ti ni anfani lati gbo mi. Thank God is another Friday. A ku popo si 77 ana a si ku festival ti gbogbo awon first born. Sunday ni climax ye. Sunday ni pade yan yo feju keke te ba n bo nkan feju keke. Yo fona soju njo Sunday. And mo son kankan lana mo bo a best speaker re fun yin. Mo ri osu marisa ni ona meji. Mi ru eleyi to je pe ko kon mo. And ti we ba ti ri be mi ni de na penu. Mi si ni waste time. Gbogbo le ni bo le tin gbo mi. Eyin omo Olorun ka ka kiri agba laye. E ku ojumo e ku ojumo o. Bo la se fe dupe bayi o. In ti e mo na bi ta ba gbe ope wa gba. Pelu gbogbo ti baba mi arugo ojo danwo lana. Me se ope mi po mi o le santan so e ran ti bo su testimony la wa mu ra kankan kan si o gbogbo baba se nse amo o

wo gbe yo mo le wa do ba le wa kunle e ja dupe lowo baba agbalagba ina gbori ile feju enikan ni woli e wa sori facebook lana anan 77 festival of the firstborn mo nbo laaro yi bo go se nje ti olohun ki n to bo si ba yin ka oto e ba yin ka o si fun bo la ba se se o olohun amo ope si ngbon mi ope nse mi mo ri osumare ni osodi mo ri osumare nwema mo wa beyin oluwa kini tu me leyi oluwa ni ikan mi mo ran lo si osodi nitori awon eniyan 1000 1000 le je 10000 o si so nkan kan to ni ki nse lowo mo nbo gbogbo ni e ba mi ki e ba nki e ba nge ba ndupe lowo e kini ki nso na sa e kan ba nso pe jesu o se ba o se jesu o se ba

0: Jesu se baba gbo pe mi atawon eniyan re adupe pe okun ogo ni fun Jesu oluwa wa eyin ayan be fun ti baba mi arugbo ojo dewo 77 ana edide le eje ajo ki hallelujah nla mejo si a si si ogo marun mummy edide daddy edide bo ke to se nkan kan egbe ese meta si waju ateyin te 177 ateyin ti e ni afani ati wa ninu osu yi ni wa gbare mo so ni won re mi si oni pelu majemu ati ipe osu to wonu e ni lekun o si fun o o da mo mo gbese kan lo si waju wa sorire gbe keji wa sorire gbe keta wa sorire gbe kerin wa sorire gbe karun wa sorire gbe kefa wa sorire gbe keje wa sorire bi ese lekejo loruko jesu wa sorire nibi to wa de yen nawo e soke baba gbogbo en to ya mi le je nle won ba in the name of Jesus Christ gbogbo eni to ti ya mi le olorun je nle won ba pada in Jesus name now be se gbe owo yen soke se le jiju ope e kan jo ijo yen lati fi dupe en to se lati fi gbega fun to dewo ni ana eyin le mo wa nbe awon to wa nbe mo ko tun se bebe e wa awon testimony bo se nse wele wele eh ni nkan kan ti mo fe se laaro yin leyin adua ti nba gba fun yin ma si ni ke gbe anointing ti mo fun yin lana e gbe wa sori Facebook enikan ni ti mo nile ni o yin wa lana se gbogbo eyin te wa ni osodi ni waju olohun ateyan iru pade bayi ki se pade to convenient but emi oluwa ni iko mi lo si osodi to ba ti di ola Saturday ni ago meje ngba ti o ba fi di ago mesan abo wole ojo kun yo ti ku oleko enikan ni 7 to 9 be ni mo so gbogbo se nje ti olohun ibe ni emi ati yin o ti lo pade baba mi ologun ajobo gbogbo eyin te wa ni osodi ma juwe bi ta fe lo ni simo bo the same osumare na mo wi nwe ma ani ketete yan ba ti riru nkan ba yen nkan ni enikan ni woli awon tin be lo sodi kin le fe se fun won ma ba won ma no yin ti won ilowo ni gbogbo eyin te wa nbe oluwa ni mo fe tun pese ise testimony kan be awon testimony eyan 1000 ko tun jade lati be so mo n pada bo eje se bayo ka to jiju ope eje n pe eni ki won pastor ko ba njuwe bi ti mo n bo lo sodi
1: gbogbo eyin te wa lo sodi te wa nsogunle te wa laja west state te wa 798 gbogbo eyin te wa mose gbogbo eyin te n bo lati ketu alapere bariga bagada ebere osodi bolade bus stop e so pe lo Jalisco field leyin osodi solo local